desh namdar lerim ji shuyugu ji tanna tampu yu kashi ke ze nyo je yu je rikunzang nye ya dechamunu ritim umdini no ta ribinang zawa ji wangjin sirgi saamur tugu jik yar geba ji yar ngadang sateng ble yar shungu oda yar ritzi ji tengimunu gangri no ijik mar buji piangdang Dejamunu jitu mindoni trebum jinnu ta marish yuji na tengimunu naksal temum jinnu oom jinnu ne ojaku ta riyal tzije gangrije bedang singenang eje neheya sugunu ta mar but pangrije jalhajik gomsi tzeyu ane jianamba nasuk eje zommya jik bedang eje ezunu ta mar tis Shingna je ta ni zik tum oom din la sokba simje maang binang eje zomya eje bitang neheya zu nou ta ezik tol zu shio teka nahye nou praye nou teka ta na pranang eje neheya bitang eje nomin eje zu ya nou ya kur ta eje rikunzang nyo je ta yar zizi singi bitang si be bitak sa gerda ngoto ya ya takdu zung ya Betangaji neya sugunu. Ta mar buji penangji tare shiupnangi betang sa be dagdu sumya gedang odo ya ya. Ta betangai wang ya betangaji sugunu. Ta mar shiuji na nyangji simjen ta ni jenzen la sokmanang si betang dagdu sumya gedang odo ya sugunu. Ijitor sushio teka ta na ye no bra ye no Umjinje prabetang gyadaya ya nomin ejeya ya zu nekbul ta thodi nekbul pranang ej gyara thaga yul shong ya jipena jiga de shong ya jik dait ka mendo be sesha mendo nyu pangyen mendo nyu tsing medok ni ta je drebu no ba jik pranang ka yul de chas chasu ze masat jik thol thol cham tsul tsul cham dame ya o ngan thong umjin mangbu ya Ta to tiye min neye min mangbu di izgiya shiongbu ta shiobba nang ti zomya ta ngatang kanye tu prashyal mati tol daini madole krikbu mono anya ziyene ut chiksaji zu sosarang si be gyada ya dazung ya zugu nombur yakbu ta prashi ngatak saji di shiong ya ta bine mindo yimbur trebu yimbur gamp di kias chik kiam Zimin todat ngan thongya umdin maabiyadir. Ta iti beshe masyatoya di nyugu inenan gansam le di ut ngataksa jit diri khojuk, prasi khojuk, nyengi diya rogu niinye ya. Ani shio petang ganye di zom ya. Ojik ta pranangshya mat shatgan ji jalhajik karm ii jik shatne jik ta tar thor mat shatye te shio, sur nyanye gan shio. Ji inang ni ijakbo ta pranangshya uttor mat te jiku ji Shatganji iya nye ya da Siya betang nyanku laju gomsel Siktar bishya nga Ichi laju gomsi nye da Ichi nang eiti gaya Da betang nyanan nyanu inmur Chik gangjengi mati shiti nye ya Chik da laju gomsi Da ichi pranang sume chiki chiki thordi gaya Sikta Ehshat Ke Chukbu chewnam la sergyu nye Rikunzang Tawa di jemo singe dagdu sum ni da zinyene yushe pranangshe shikyuku ji da rikunzang rinyo zu yal zijini singe bedang be dagdu zung ya zugu no muru ni da mar but penang zu ni ngara xianang be dagdu zung ya jikda umdin naak na ya zudu muru ni da mar tis je singna nime je zenden ni it naa niang je Jik jansin da la sokba ni umjin nangay be dagdu sungya su nou muru ni. Da bra yitang shen di nene tol su shio je na ye nou, bra ye nou. O ich yitang shen be su ya jik zu zang e dagdu sungya su nou muru ni. Da yi jakbu ir bra nang si da ngruk sa be piang nang yul zung. Da to ti ye min, ne ye min. O xiong ya ngruk e je piang nang nou. Da min do. Pangyen mendo nyo ni, sasya mendo nyo, shamong nyo, tani tishing drebu, nougang iri khas, khasu zi mazat bame do ya ya, tol tol.

0: 이것은 이비니 이티비니 내간 배신지 마반된바 레그로사고스니나 배시에 레그로만 비것음 다신데 데다우 살펌만디온 어서 나 아이니스 프리벤티브 뉴지 레그로사고스음 대신노 아이니스 앤 리파펜팅이 만나그네노디 되어가 다 이치 레숨비니 클린 다 이치 드윈사고스만 합터레 합터레 비에 다 이치 이티션이 다 대신노 우스만지비듬 다 이스고도 나신거리 어서 디비 프리벤티브 테라피 뉴지 미치랑어도 대시비도 다 ngari TV arka gon shongye net nekan patient na kimna nozo se tesa ji da bi tishira TV net song madablo shindare bir gum gon ji nauni ji se ngari TV mari ko bishi mi chi lang to tesha da to man bi to
1: doctor ne nau pole ta ta district ne TV net no ko da ta register yago che khaini ni meore
0: khaini ong nining sur
1: ni tong khali bli ko chin da bok sur che da to me thala de ge meore it ne che TV song tha bu che khaini ni meore It name could check chingling or thing at a drag in memory. Drag it that a man don't say chituluman.
0: Chitu.
1: It's in the cut of your money.
0: Money.
1: Emily Sung Sunga to me. Usum neck the city marshal.
0: City marshal town can you?
1: Unless that the doctor and a long TV that Nakono memory. The marshal motor thing at a glower shan of memory. Gaja Gajitamon motor the glower shan, Gaja Kalim motor the day, Shanma, Ozuk memory. It's about that Nara check TV the shan name and it kayati a kendunum. TV chit no nye ta zong tap ko me
0: himbon
1: te ka TV net munu ne manjo lokyo yana de mena patient ja to jimbo ta also ko symptoms himborning e chi ko diagnosis ya ko so himbo ta treatment ja chi na te te ta mena so sara pin ma lumla shok ta pu shok hin de ama ga lumla community health center ko thonu more
0: himbol
1: pe ne ya na ama manjo ya himbo thor de jang mok to shok ne ne de pe da ro mok to ka nom jang no more
0: ta u chi ngari also midi TV net ni nye ngo shi diagnosis ya ta sa ko ngari also bi treatment card che bidam manchi da petang body weight ni lip wajin body weight ti ya man tablet nei jago so asum jago so ble jago so ai body weight ka mutabik peshi man bidam ta itna bi card na jega che ich nikshe portal ni ti nam da ta tv ne chang mi su inu oso hongu ni na nikshe portal ni na ich ngal ta website ti nom yore ta ich ge enter yakosum enter ya ich mi ti disha tv ne chang an ti disha id number di bidam ta ich
1: Yes.
0: ID number ji bi us entry yak pole us entry yao ji din the desh patient on the desh entry yak osme
1: yes
0: no on no on ya o ya daily basis ka entry ya ij ut entry nikshe portal ka entry yao ji central tv division delhi ka ite minum tong district ada ije gei nga ta us website je gei te bole mokto on district tv net nekan kono nam ti chu chunam ta ij om state ka inum tv yes. unit state tv office oma yo ite minum ij manchi shuru yaksek ya chasek ijik da supposing bi jimitang no ni na manchi kham treatment card chi kham ijik jimitang bi ta aya health center num aya korya ijik aya staff na shi manchi bi thodum ta manchi binak la ka mi bi ni mare ut dots ni directly observe short course chemotherapy mi ti si bi shi ich manchi duin binak reka bi husum jin yong ni nga ta man bi thong la ni ngat ge yi mare ngat ge um ni ya ijik man mazasu de la ya ne ijik de drug resistant TB yo chi shondo khop nam me ijik si shungi da pura program chi chei yo nam uche dots ka under bishe manchi also mithi si bishe manchi khilaya ijik desh khilaya na desh is treatment card chi tik ti lagaye maintain ya khosum ta ta nga ta was a national TB elimination program ka under uch daily dose fixed dose combination man nak bleed tablet ki ni nga man nak bleed oye nam rang lipok body weight ka mutabik ina body weight ko ondo tam e che tablet ne bi go sun ni ne sum bi go sun ni sum bli ne ni bli o ye bi do
1: leso
0: daily sa go sun da sunday ngo to ne ne da hospital ngo to thigo bi du ne ne ich bi nang khor ya ge du me re ich menu janme din che na sunday chura ye ich man ka ra se ya ne man ka menu no ne ne ich de dots provider man bi gan sun ni na asha im anganwadi piri bi du ne ne be khima ge ye ich
1: sa go sun ta bina she na so ni bi do
0: mi menu ich man kyungi bi do la ran chu de ga maz su ye su im ich si yo
1: Less. It's about the matter of the manger, you know, and the grow water in the
0: minimum 6 months. Kahimore. Shinde Jason A. Umyong or Tongata, just a port spine in a Natos captic Tushanga TV net chang, Natan that also Tonga me Unsuran Lani, Pinesum Lani. Is it take a TV manager this evening? Attack Latpak covering Chicka TV net chang, no, until the noon in a dozen mapping you marry. Is it Sibin, you know, leching name, Magnet, Lichikit Oye Sakosuni.
1: Patient nasha chuk te shung shung ak talo thupung uto noram ni rung ni Dr. Nana Pipa che eje na tene Nguye thumi nom ni na tene Itna tate no kaya nova munu ta Chik se nans tunu da ta shung shung ak ko